siye ba ajunu san bedu manu ma weso njanja o mama o otam hekanu ma nyamia inyirane wonemo betranda ene ma kia yayaye oroma asone ne I wale ni soso wa 102.5 FM yabaye tie amani FM mbo mrobo senene na asone ni wafawa mayene ene diwebe fleke mungu miye mwa wawo marka mtuanaka miye mwa kura benike ye abobani kusubo ye oti sangoni sumo ma emobe temea niene ye beflei kule iti mse kule na yeko

0: Aleluya, aleluya. Me dunwe mi apitribele froye mangi. Di mina pa yukuku. Yedunwe be pepo fremena. Aleluya, aleluya. En katin otroge apone wona ufro yoruwene. Apone uma tro katina wi. Ka pang paku ko paku mankogi. Ki katine sinwi. En fo ufro we mukie ba paramati ba wonne.
1: Upo yoromo ne pa umaro kampo monange maki fan kamonge nyango upo yatra dum pona urenindi wiwe umanji ni kimni kita nyango bebe pima nyango bebe ma kepa unange pepe pauna penyi yitagi bajugwa wogi Hang on, Kenge, Moe, Morning Bewe, Mopo, near Kennelly. And the Mamma will throw Jesus Christ away. Did don't wear Mamma Yori, not Randy. Mamma Tun Kogi, Marga Kanamangi, Marco, Marco Maka, Makibeha Maka. And digging on gay Mamma Yori, don't we, too, Mamma Yori. Ma sakana ma gamida ma gamida matanangi akiri oni na kibone me durunya farawe di dumwe mama yor mama yorli hen kanbe be mari gana mangi wa durunya nwi be mangara ma durunya nwi pebo naka pebo maka Mwa pe kanama. Mwa ka yo kiege. Dinga nga nge. Pe ma akin. Me mariga yo naka ge. Mariga kanama ki bekma ge mwa. Endo mwe. Mwa ki ka yo kamle pa ma marikiye pe na. Da maraga na mwe. Ape ki ka yo tali. Ma yere tina. Pemetina, pepana, memoe, menani, domwe, a pepana po, memamana tum. Di domwe, menan yer peka. Yango, dunyawe, we pamana. Mama betrove, je pejavage. Mama na tro pe mama betro na kaye pe maka pamuka mama kange ni fana we mi maka po pe pe maka nge pe dom kange dom be pe na kange pe maka po mi na yori pe ni be endi kitage wona dunya nwi endi pebe pena dunya nwi domwe minasima kurgu domwe minapa mani minangi ufaro karotida wana mashiru ufaro Jesus Christi pia unka kama

na tere na niene kesi mwa luko magre uto kalingi nangi ensogo nguna ayori ume njia nyinga na pena mbile kaka hangi pena anu pefa ge lifipa na isi nakliwi mwikini wana ufora nyinla sana wala lihani jangu ge li tingina wena na tingina wena nge enpa uwe kwa fia pati pa fia de pati nungkruni kwa pala papa mwufora fara uma mwalu anamude fia tuma jeweni kila fia de ti nungkruni na wali nyinla sili matri unana unange enyasana nge fia de pati nungkruni fia ratima jeweni nge uma nondi uma desi degana nge ufora uwe pa uwe gire kimengi jasi nyawa yo wankangi apuno muna intikrimitere unane dango be wotie bati potuluru dango ge nga wale yaya wotie mafarge masa nanga wili bo ma oka mo fakti pranangi awotie ba paro nangi waku jage manyi maga woto kali nangi wite nguma nangi wenangi nguna tere wona meri bi gati ya wonangi kite yi wi nyelele wi mapoto wi mapopio mina ni kama fakta kiu gaki ma uto gaki ya uto mawe kite uru wekia wefai mafarge wu uto uru troge enga ku uto kanwe kibi kanwe kibu to kanwe kimengi ni na sin lapangi pe fa toni pioni nyeni pe elena hen be wi to wi wi nyeni le wi pio wi kimengi ki na fera bje woni ni na sin fa lapange ni fiat ben mu woni kru ki na pe ora bo je nyinga na je na bu me fera ni na bu ne kalma mo wele na bu du ko ma na yo ni nyumnyumi fo bje mani asange ma ti fane ha wanya masafara wanya wanya muna pawa nga una pawa ye uti fraki fumbanga nga una pawa ge wo osio bi ofogo bo fioli fo malahime malahime ma ti wana pawa ye asa ko na page u fakwa ni ge funa mo u fakwa to le kana we nga una pawa ge uti fraki fumbanga le kama mi ro tana nga una pawa ge uti fraki fumbanga ma bon ni po ma bon ni ngeni asa nga una pawa ye u mafu mafioni kimeki ma yara wo e ma o tie baka o nyima ko mo yu ka pe je ko ye kima yala ge u ga fiari kira wo ni ngun kunari kene me kyoro kani kene ngira wo ma kene ngum ma go sari ye kene pe pe gel ko ni me sal bu ko kwe kene mi ni e kiri ba fun ye ma me ha wa nyima masanawi pona Jesus Christi uru ku jage maluma ge o to ko li nei wi we wala utuma wo lu ma ke bangla o to ko li nei walu auto kalge wi ya klanka ta uka jengo no ganye tonge wi ya klanta utana kimengi wa kergi me uto kage klasin fatinge wi wa ki hori kimengi bona sege wi mi ya piki bele pamna sege mi ha tro ikka ni na tro ikka nge wi we wi fan matro do mino wi wi ni gbe wi de ki ba fran ba funa wi na pora mi ge ma bora udunyan wi ma pora ni udunyan mi yan be ma bora kashin ani ma kashin ba funi wi la nyin be sin mi ga wi ya pora nyin la sin le kapre fun fwa wi asana wona wi yori wona wi hani pauno hani ge kiala ge wo duwe me pepon be kiala ge o gawre ya ya di pele gora wona ya ya ge me jo fari ge apone ge pema shofro shoma apone ge wona digi pangana ge po shoma ala ni ge mi klo una pa we ala pa amsa atumu kati amsa atumu huru kati nako wije woni wora yorpo wora ni la sinu wora yorpo empo wana ni yorge asana je fiata mi jiwuni adi le pamwa mi jiwuni adi ma le pamwa je magge mange kama nchanya ma kurumagi fa o bafunga e wo poro na pe me gba mi male wa be pa serie pera serie mi pon hangi ma jiwa peni kinya ma pone pa me nye kulo chenge buka jeman ma me kurung ayolo kira mara ma hani mara hamara ma hani be be mara hani po mana ufala po he maru he mo kawai abe hani ya ye hani ya ye kimi na woro hono yerba ko ngo na pange wi fangani ngo na pange ngo mi yira wi gba mi bidiak ba fuga bi ke ngo na pange ngo mi jifa ba wi kre yakko bi yawo kre yakko wa bi kre jifa ngo na pange ma kyo gba mi lamana ngo na pange ngo ma nye tutu mana ngo na pange ngo mi be fula mana na jera diyo te gba diyo tu ba ba ko wo ki be funge ngen nga pange meri dini jifani fo ya kona ye ngam ki baba kire maka ne ki jifana fo ki ya kona ye ngam ki befa ki bewa bi kire maka bi tra baba di kire maka bi nye tutu me mana ngam pa gi ni na sinde malbu malu wele malbu malu wele malbu malu wele gi mari yeli yena na soma ki mengi nye pa ne kuma ye li ni gwa nye uka
nagoma na masi masi rukugu masi magle utana masi ruku mayoni ni mayoni pare mo manke ko ge no yele ge una sama da mo ni na sima ma li manke ko ale manke ko ge kala ni na ka mo yele mi ofro mo nya ni na sine nasio asero masio kini ba ka ge ni ma ya pel na ge pare na to nasio nagoma na ge mene na to nasio ki mal na pa ma na ni hengen ge mo mene na to nasio ko ge asero ma to nasio kina ki mato dik bela gira gobe kira ba fema he na si karta na ngi fa ki kro ki gwa bi gire popo na ye he na to na sio he na ni wa ko ni ye una fra ko ni pini be pa uta na ngi pe po ni po ki mengi ko akira do ka una hana ka ka wa li fo la goma wa pe ka pini ki ya fema na ka to kren me ka wa di dure mo ko ba fu mo ko ba ne dure mo ma kre una ending ya mo pa ko ma tonge fo ro ha wa ni wo ka li la ni le sinne la bomba da mala setana na dekana apore ki ki ne bomba na kmage na tie mana ne ki ngomo moni ne kala na ni mana mai fari mana se dekana ge ki ma bokma kala on se poro moni dekana pe aro kyo maka na bomba ma ni na sini ma ke pare na ko ge asa ne bi yoma ni ni tie mana mi mana dekana ge ko akma kala ma shima na ge pa dekana eh na jere han deka bo na ge tikka ma sin na ngani apore ka ki na ngawe hu ka ko singele ge ni ga mbete ma na kyo ge ni na yoma ni ni na sin latse mana ki a bona hanenge wa ni na se wali yugu wa ni na se wali yugu mana se amon denge ki a wona kpanjo li yumani ke na be pe yo hu na tu yo ma pe on ko ko na mi wa tu kako mo ma mo ki ka wa ayo ma ni na sin ni mali yugu ne pe on ko ko na we ki a wona ya tu nko ni na sin le kro tie mana eh wona yo ni na se wona yo ni ni no wona yo ni ni nge ira ka mi ki a ka mo fo nora yo malasin ni ni nasin nora yun ni kala mo fo ni mi fo bi joni po fe mi do na po kapa ka mi ni wona po kere ka fo na mi ni wona e ka fo le nyi ni ba funa ka fo na nyani mani ni fo ma sio ma fo ma fio ni bi ki e jere mana ma frigi he be yena ni nasin ni ma che palina ni nasin ni ma che palina na ba ba mana mele ma che pa ni nasin ni le ko na jema ko ma ni nasin ni ma li jere ma kru mangi ni gam che ba par mana mi se maton mani mengi mani ke bufuna maye mani makrumani mani menge mayu na makie noye ni asine lib mani lise ma ton bol bol be manya le pom manya pini wi do ma tra manya ni nasine le ngbaka bafuni fo wara le yorne boni wara le yorne li kulo napa ni nasine li kulo napa li ngole adi fo wala fime wala rime wala rime li kulo napa yarel ba osio e mo ala mena ya ko wana ye pana nyuma ma lo na ma mwala mna ya mo biro si ya wi na si de karam ya karam ya mna tu ngayo ba ko lo ko ne pare nga farke ma pare nga farke ni wi ya ka han ko yo mo ma la hore ya ya mo me don ni me kana ali be ayo mo ma si ma ge ku mi ka ye ni na si ma le ye mo no ma ri ye wi ne pare si ya ni si tala na mo si lo ko na mi na mo si ya tu ngunta ma ko wi ye ni na si ni bi mo ni gu ma pe wi ye bi tu ko ma ka ma fa la mi si ma na ma ma ka ya ko ru ka eh ni ase na ko we ka yo gya fo ma yi makko wona fa apanye na o ka nyane pamane o ka nyane nyime na ne o ka ye pro ye.

0: pioni Daisy Crane ponokpo mari kape funye no mingira ti pepi manyere oka nganga ni mapro kuyini kipoba wanyere kpole toni pioni nyini akpo pele na po mari ma mayogani kipoba ubona pa apanyina ngama kema na rogoni na gonje kone ere movi demwe kulelo ni kachemina ifukine se tu ubona pa apanyina toni pioni nyini ni perena kipoba
1: Nyena nyene wo hernu leki befuna nyiki befuna na wolo Jesus Christ niwe na pone yoforoka yero nundu na mangi yugadu mu bambe inakwo wochenge uforoka yero ratu nunu wa uforoka yero nundu leki befuna

Mimbera osam ngul mpe, nyambe ungogere laka lako. Aungogere laka lako, olehere bojiu. Wata he yugu pargase. Lijozi krisi, hene oso. Mibongu sakori. Hene osaminugun. Miheo lafa otubin keresen. Amon bionda. Bungmi. Uchongo bungere. Heremiro. Uchongo. Lewa sidurian toin. Miyekabe uyoko. Ngo ubre. Oda. Durian leyam. Watobe, oyambe, abohasi onongwire, monbye, bojile zengere onyampe, walehuguro, jigalei, nongwire onyam, miyengambe, abodege, aboji mangogo, kere migu uchongo liji. Aboda chanale wasum. Bere mindal lenya. Miandal lenya duru yany. Mindal lenya bere oyam miyaho. Jigale yi watobe. A here miyanto pe wato. Here wato pe miyanto. Angbong mberre. Mela duriyanri vey. Abre duriyanri. Ami yi uchongo. Oyebite se Jezi Krisi kwanse bonangwiga. Inde bisuke len yako. Bi foye obite se Jezi. Bi obgusoko bere. Mwanyi erebite se Jezi Krisi. Gile dan bo piko walna. Onyi yetla bo yire soko bere. Le dal yego mono le dan. A bi gile dan gusoko bere mami bi chule sa onanga. Le hinyo herbidi bitese Jezi Krisi bapi kwerker la hinyo kwa seda la hole kwa seda. To fi yon kosege. Ayin dere bi finyo tere nbi nino gwere ko ipulodi si na. Herbidi insekere se bojo paka pantikote. A bitese ya bono mbwe na honyambi mwan hoye nongbwe le ndon mwan heri chun le legu bwaza wo bere bo he on togoren bu chun le sebe bo le Jezi Krisi bo bwaza wo bere era bodiga olibi dikere a Jezi Krisi honya argenne la bo go Jerusalem le ni kwinta ngope le bo dalio go woro hole minna mari le bugu so a aye dalan dongere le bitese le midingu le mungu suse anta mi ningele ver le nu yego bichango anu ma an ma kibi gusoko bere wan yego henna kana bi ngor gor prem fu na dabre gon bi pampe en ma nyangambi a heni korjo ningo en parang ma ningo en fanga niro a heni korbi korjo koyo le mason bo na jibi Jezi Krisi takbo amayi durian hore le subingo le gusoko bere wan momhere bidi Jezi Krisi bapi kperekere le la ho gureko iponyo herbite se Jezi Krisi hondiga leya misela manse bo chongo erigbigere baka ascension a here hon ya hon boabe unse kersen bojo le hon mambe unse kersen a ho gureko nun kasayon here hon duma unse kersen here nyako walogo bi di deri a legu Jezi Krisi bapi kperekere le unse kersen bojo de wan bi mande kalem de dia noy o he gbur ko ipu kim tla kasayon gbur ko kim tla kasayon inde bi ma tom bi bam yi dal jon mom Jezi Krisi bo yire saka bo here honya argin la bo tom so ma bo gwe lo bo bo inse kresen bo jobi tese bo hiragre ma so yini pep tese Jezi Krisi mbo yo kore amen hombio inde bi ma le sab tukwi de mandal yego le ya biwo bialo